Ngala mo madina, si kabezile mo dilili bad bad. Yajele na po na magala. Mbongo bongo kwale ng mga we. Kimi ko ko de biya balabal. Chuchi chuku, shai guar guar, street vibe. Chuvai, kota, kota. Vigila jita, kota.